Batpan 102.5 FM na ik 560 AM Gayana Pardan. Kakwapon unaw at kay Wanumaj Deik.